0: Oi, hoi ka makaha sanzu ni ihao miki, mele o lihu e. E vehe ani ko ka ko polo kala mo aloha o lana I kai hikina. Aloha mai ka ko, vau ke o kai mana.
1: A o vau ke o o ka vehi a hau, oli I ki ia hui ho, ana maane I ma alana I kai hikina, no ka ma mele hawa I puna hele ma ka o lalo ola o ke ia aina.
0: Me ka mahalo mau I ko ka ko hoa ka ko o oi ho I hawa I First Federal Credit Union.
1: Me ka poina ole hoi I ke kahua I paamua I ko ke ia kahua leki o nei, o keve kesa kesa me ko ka aha punana leo. A eia ke, ke pane e aku nei ki aloha I,
0: ai.
1: I nga kumu punana leo, na lima hana punana leo, I lele mai no kahi aha, koi o ka makahiki, o ka aha nuu kia.
0: Oia, ua lele no na manu mai, ke la moku, ke moku, ai ka punana nui nei, a e lako ma alaho nua e noho ana, a e komoni ka hana mahali o lelo, mena vahi koi like ole ma hilo a me ko puna. Aloha nui e na hoa mai ka punana leo.
1: Aloha nui o kou. Oia I he hopena pulelo ihi keia no ka nui o ka kou, ma muli o ka la nui o ka poe Amelika. A wumana o maua he kupono ka vehe ana I keia hola mua o alana I kaihi kina me nei mele.
0: Eie mai o he Hawaii.
1: Hi meni ia na ho.

0: Ana ke lina masharo me kaulana o hilohana kahi au. O kahi wahi ma hilohana kahi no, ko ka ko pana aina. Ka ko ia ke ia mahele, ko ka ko mahoa, maha vai First Federal Credit Union, he re kipa ia mele mena hoa ea e o leila. Ma ko la ko mau ke ana he e kolu mana ki ko vaina hale kua e o Waikoloa Plaza ma Waikoloa, o hilo ma hilo a o Parker Ranch, ma Waimea. O iho ina hoa maha vai First Federal Credit Union.
1: A oiai o kia kupule o ka aha nuukia no ko kapunana leo. A ua mana o ia he kupono no kanana ana ia wahi kahi e kua e ku nei o hale o lalo a me imi loa ma. Oia hoi o mokau lele. A he ulu le hua ia i uka o ke kulanui ma kahi o ke kulanui. A o ke kahi mo o lalo i pili i ke ia wahi, oia hoi ka mo o lalo o Maui. Ma kona hele ana ho a'u ana e ho opili i nga mokupuni a walele ka makau o manaya kalani a o ke kahi mo o lalo a ia malela ma kahi o mokau lele. A ka he ulule hua i laha mana mele no hilo a ia malela.
0: A oia, o ia i ka pule nei ua ano walao nui no kako no anakala lale kona piha makahiki he kanavalu. Ma mokau lele no i malam ia kona, kona paina, kona aha aina, aha ma kahale aina o lehua. A u kaulana o mokau lele i nga lehua, a i lehua i ke manawa. A ka ike kako man o na kumu lehua o leila he mau mea ula ula. Ea, o anakala lale, he pua o ia na mako, na kako.
1: Pololi.
0: A ka he pua kui ka wā, he pua mamo. oie ka inoa o kona wahi e noho nei, oie o pua lei mamo.
1: Pololei.
0: O ka lehua ka i mea kaulana. Oia e ke kaulana o ka pua mamo, o ko ka ko hulu mamo, oie hoi o anakala Larry Lindsay Kimura.
1: Ha, oia. Ano leila, oia na pana aina o ki ia pule me ke aloha nui i nga kumu, na limahana o ka punana leo, ka aha punana leo. E akua kua nei na manu e po ai nei ka hale o hale o lalo.
0: O ye, o mau kako, e ana kalalale, mahea kau haina ka, e ia mai ka pirimun dad.
1: Me ke mele o mauna loa, e hula mai.
2: Aia makanohona mai o ke aloha, ka haili e haupua e nei, nou e ka mea poina ole. E huli mai a e nana i nga pua o hope nei. Aia ke hāpai nei i nā makana āu i vaiho maila. Eia lā kaha ina o ka puana a ilohe ia.

0: Oia no o da blalazo ke au kaha, me ke mele o kane ohe, me ka ke aloha nui koka ko hoa vili pā, helo e kahi o ka onaya, o kai Leonani.
1: Ai, hao ia kona Leonani.
0: Ai, me kona maka ke kai.
1: Ai, a ole o ko leo vale no.
0: Ai.
1: O ko maka ke kahi.
0: Nuku mea nui ko olelo, ah, hao I ko maka.
1: Oh, a aia o ia maanei me kāna wahine, mena keiki, e nanea nei I keo kaha. Ano leila, he hau oli vale no ka, ka lohe no ka maika I o ka mauhana me ka mana o lana ho I mai oi ke kahi wā hiki ke ho o hui I na vili pā e a e ke kahi.
0: Ah, oia.
1: Ai.
0: Ai, ke ho I oi hilo ha I mua ia mauhanin e hana nanea kako.
1: Ai, E hui kako.
0: E hui no.
1: Ano leila, oia I aia oe mana hilo, eia mai o nga palapalani.
0: Mena mele like ole no hilo.

0: Oia o tina mama ka apana me ka hui o hana me ke mele ole ahi e vehe ana I ke ia hola elua o alana I kai hikina. Aloha nui o kou.
1: Oia, aloha mai, he la. Mali e ke ia. Ino na e, you know, he hopena pule lo ihi no ka nui o ka poe. Me ka mana o he pule lo ihi e ho e a mai nei.
0: Polo lei. Nou he paahana mau I na ano kuleana like ole. No u o ka ho'oponopono hale ka u.
1: mai kai.
0: No leila, he paahana a ka he. Ai, he paahana.
1: He nani.
0: He nani ka paahana.
1: he nani ka hiki ke noho me o kou I ke ila. Ua hiki ke noho o iai wala o kokako mauhoa kako. O iho I o Hawaii First Federal Credit Union.
0: Me ka poina ole hoi, me ka mahalo palena ole, I nga hui ho o kahua ia alana I kai hikina. Oi hoi, ko ke ia kahua leki o nei o keve kesa kesa me ko ka aha punana leo.
1: Oi ia, e ho maka kako I ke I hola me ke kahi mele no ke au ka. Oi ia, ua nui ko mako hanana a ko a hanapuana me ka po e malai hala ma ke au ka. No leila, e mai o ehu nui.
0: Ehu kai.
1: O ehu kai, kalamai. Ehu kai.
0: Me ke mele o ke o kaha ka nani o ku upu.

0: kai nani ka hau nai le me kana mele I haku ai o kahi nano puna.
1: Ma keia mele, hoi hoi no ka mea, no wai ki kai ki I mako ua no ana. O iai, o na poi himeni o ia na kioni mana, himeni ana no ka maro ki I rolela. Lai wana no paha na kioni mana, I ka maro ki.
0: Mane hana I ka viki o no keia.
1: He.
0: I nga mau no ka maro ti e

0: Mahalo.
1: Oyo o Ledward ka apana me ke mele o nā ka pueo. A wahi ki mai no ka wā, no ka pomahina me ka mahalo I ko kako mauhoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. Hele ki pa yala ko ma e kolu wahi ma ke kiko vaina o Waikoloa Plaza I Waikoloa, ma ke kiko vaina o Park Ranch I Waimea a ma ke kiko vaina o Hilo I Hilo nei.
0: A oia aia kako ma ka po o ole kukahi ma ke anuhulu o ho emi, a ma ka mahina o Hinaia eleele. A ike kako nona ole he wā maika ike ia no ka vailena hele, no ka hooponopono ni na lako, ka ponohana, a ka hanana I na mea a maamau. A le ka hoomakani ka mea hou, a le hoohola ni na mea koi koi a ka ke kupa amau ana I na mea I pono ai. No leila, pono vai ho I ka hale. Mahalama I ka pahale no pahama ke ia po.
1: Ai, oia ka hana. Keia, no ke kahi oiai o ole kukahi, ole kulua, alela ole pau.
0: He
1: wā maikai no ka hooko I a maumea.
0: Oia no.
1: Oia ka pomahina me ka mahalo I ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E hoo mau aku kako e ia mai o vaipuna. Me ke mele o...
0: Malama mau Hawaii.

0: Hello, Gabby Pops Pahinui.
1: Ah, oia. A pilivi ole pilivi mai e nā hua o ke ia ka hola hope o alana I kaihi kina.
0: Ai, ua, holo no, holo viki viki no ka nāwa.
1: Polo le.
0: E riki me ka viki viki o ke hope na pule lo ihi.
1: Polo le.
0: Yeah.
1: O ka oia, ai mea, ka ko o ana voi kau I o laloi. A ka ana o ko a oia I. No u a ole ke ia pule he pule hana. Hana, no u, no leila, anolo ihi a e. A ka, polo le. Ua holo no.
0: Yai. He leo mahalo ke I e koka kuma hoa mo Hawaii First Federal Credit Union.
1: Me ka mahalo palena ole I nga hui ho o kahua ia alana I kaihikina. Oia hoi ko ke ia kahua leki o nei o keve kesa kesa a me ko ka aha punana leo.
0: E luu kako ina mele o ke ia hona? E mai o alea.
1: Me ke mele o.

0: Ui, hoi, ka maka sons o ni ihau. Me ia mele, papalina lahi lahi. Au hoa ea mai kako, i ka manawa no ko kako o lelo no ea o ke apule, kako o ia ko kako mauhoa, ma Hawaii First Federal Credit Union. E hele kipi a mele mea na hoa ea eo leila no na ana lavi lavi pana ko like ole he make pono ki kipa ana i na hoa, ma Hawaii First Federal Credit Union ma ko lako mau ke ana he e kolu, ma na kiko vai na haliku ai o Park Ranch ma Waimea, o hilo ma hilo a Waikoloa Plaza ma Waikoloa.
1: O ka o lalo no eo o keia pule he mau lalani mele ia, a no ono o voi ko uwa kamali i e hula na makahalau o kahiki laulani. A o keia ke kahi o na mele ia o ia, o ia hoi o punana kamanu. A o keia hana nei o kaiman, ai, o ia ka ue no ono ane ke kahi. O ia hoi, punana kamanu i haili la ea, kanua lehua i mo kaulele la. A he mele mai ke ia, a ka elike me ka mea i vehevehe ia ma ka mahele pana aina, nui ka ike ia o mo kaulele ma na mele no hilo. A e ia ke ho oia nei ka nua lehua i mo kaulele, oia i he ulu lehua i kaulana ma kona wā o mo kaulele hoi. Oia ka o lalono eo o ke ia pule he mau lalani mele, punana ka manui haili la ea, kanua lehua i mō kaulele la.
0: Oia, mahalo e na hoa ma Hawaii First Federal Credit Union. Ke kako o mau ane i ke ia mai hele o ko kako o polo kalamoloha. E luu kako i na mele o ke ia hola, e ia mai o Russell Maunga.
1: Me ke mele o Papua Kailima.